kolo anya de lota ni fa buna welu mbido ge ngwele ni njedebe ifa buna agade na yi ka yi welo kugwe na nchekube okugwe na nchekube ga aso yi.